0: Aray ko po.
1: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad. Mao nga, mabati gyud ang sakit sa lawas.
0: Aray ko po.
1: Busa, kinahanglan kanunay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
2: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Usahay, init, usahay, muulan usab, apan usahay, adunay ubo, pagpanakit sa tutunlan, ubog at ang paminaw. Kung napasagdan ang kabugat nga gibati, bisan simpleng gimbuhaton, mahimong lisod buhaton. Maunga hupaya ang kabugat sa paminaw. Angayang may pagpugong gilayon. Power Cell Salabat. Adunay luya nga matabang aron mahimong bation ang kahapsay sa tutunan. O lemon nga adunay vitamin C alang sa resistensya. Inubanan sa proper diet o ehersisyo. Power Cell Salabat. Pawiin ang bigat.
4: Adunay mga higayon nga nindot kaayong balikan. Mga panahon nga hinano kang tulog, malipayon ang kadabugtaw, o paminaw nga sobra kagaan. Mabati gyud ang relax, o kalmado nga kaunuran. Namiss ka pa nimo? Pation pag-usab ang kahupay. Sa ginhawa nga dala sa Power Cells Liniment. Init nga modulot gayod, kikan sa camphor, metil salicylate, o menthol. Power Cell Liniment. Haplos, nananunuot.
5: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap.
7: Power Cells Soya Coffee.
8: Power Cells Soya Coffee.
6: Coffee flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw, kakampi.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makabagong tunay na radyo.
11: Tunay na radyo.
10: Angat sa musika at balita.
11: Musika at balita.
10: Brigada News FM.
12: Habang ang iba ay sandamakmak ang kinakain, marami din namang walang makain. Ang obesity ay isang uri rin ng malnutrisyon. Pero alam nyo ba na halos 1 bilyong tao na ro ngayon ang nagugutom at nagiging sanhi ng 2 milyong kamatayan taon-taon? Huwag ipagkait sa bata ang nararapat na aruga. Ito'y karapatan nila upang maging matibay sa mga hamon ng buhay. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting. Kabrigada and stunting now. Tayo raw ay dapat na makibahagi upang ang mga nagugutom ay matulungan at mawakasan na ang malnutrisyon upang ang mga kabataan ay hindi mapagkaitan ng kanilang karapatang makapag-aral at mamuhay ng may kalusugan. Harinawa na ang advokasyang ito ng brigada ay makapukaw ng kamalayan para sa sama-sama nating paghatid at pagsimula ng paglago ng gumagapang na tahanan. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting. Kabrigada and Stunting Now. Agresibo ang gobyerno natin upang masigurong ang bawat magulang ay naisa sa katuparan ang mga nararapat na aruga sa first 1,000 days ng kanilang mga baby. Irreversible daw kasi ito. O kapag hindi na ibigay kay baby ang dapat na alaga, lalaki siyang mahina at sakitin. Mga magulang, karapatan ng inyong anak ang sapat na pagkain, tamang nutrisyon, aruga at pagmamahal. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting. Kabrigada and Stunting Now. Mahalaga na maisulong ang kalusugan lalo na sa mga kapuspalad nating kababayan. Ito ang mag-aalis sa kanilang kaisipan na sila ay isinasantabi at pinagkakaitan. Ito rin ang magbabalik ng tiwala ng taong bayan na ang bansa ay seryoso sa hinahangad nitong progreso. Makabubuting tayo ay makialam upang makinabang ang mas nangangailangan at nang wala ng batang nagugutom at nahihirapan. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting. Kabrigada and Stunting Now. Sa pagtaas ng mga bilihin, kasabay daw at labis na apektado nito ang mga bata, lalo na yung nasa may hirap na pamayanan. Mahalagang maging seryoso ang gobyerno sa mga programang target ay ang kalusugan ng mga bata, pati na ang kabuhayan ng pamilya. Mahalaga rin determinado ang mga magulang na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan upang maihatid ang wastong kalusugan sa kanilang mga anak. Kinabukasan niya ay katiting dahil sa stunting. Kabrigada

0: balita nga lokal. Mga banderitas nga cellophane panahon sa fiesta. Istrikto nga ibawal sa butuan. Samtang dugang pa sa itong balita nga lokal. Agrarian Reform Summit and Partnership gihimo sa ato ang balitang nasyonal. Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. na nawagan sa Senado. Get back to work. Dugang pa sa itong balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte na ay open letter alang kang Barzaga sa itong ang international news. US o Iran naglusad o bagong pag-atake.
1: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
0: Butuan City, Agusan del Norte, Calgary, John, Madjao nga hinaat ka na itong tanana. Welcome sa itong pagpanag-ubana sa Banat Brigada Balita, alasays. Adlaw ta karon mga kabrigada ng Huwebes. Hunyo 4, 2026, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Gatsby Monte de Ramos. Ang Banat Brigada Balita, hatod ka na ito mga kabrigada sa the leading dietary food supplement in the country. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit sa'yo dahil ikaw ang sandigan. Atong balita nga lokal.
1: Brigada Local. Local News.
0: Mga banderitas og cellophane panahon sa fiesta. Istrikto na ang gibawal sa butuan. Sa kompletong detalye, Brigada Alexander Librado. Ibrigada mo.
1: Brigada. Live report.
2: Nagitugot sa atong nakbayan sa butuan ang pagbutang og mga dayan-dayan nga mga cellophane panahon sa pista o bisan unsang okasyon kay kini nakasupak matod pa sa ordinansa sa syudad matod ni Forester Jess Ivan Saburao, acting department head sa City Environment and Natural Resources Department Butuan. Ilawom sa Solid Waste Management Code sa Butuan City Ordinance Number 7192-2024 nakabutang didto nga gibawal gyud ang mga banderitas nga mga plastic cellophane. Pwedeng magbanting-banting kung ang gigamit papel or panapton kay ang cellophane makadaot sa kinayahan. Labi na kay usahay kining mga banderitas human sa pista na ay uban nga pasagdan ra nga magkatag mga tagak sa kasada. Mao hinungdan nga karon istrikto na gyud nga ibawal sa atong dakbayan sa butuan.
3: Reminder mo nga kung magbanderitas dili lang plastic gamiton, dili lang cellophane, no? Pwede mong banderitas cloth or papel, pwede rin na. Kay bawal man siya sa itong ordinance.
4: Sa solid waste?
3: Solid waste.
4: Kay mabasura?
3: Kaya naman, kaya tabo mo na basura, plastic. Pag pumano gamit, ilabay rin na. So, plastic na siya. So, dako siya ipikto sa environment.
4: O kanay uban, pasagdan naman nila nung mga tagak na.
3: Pasagdan na, bitay-bitay, mga tagak, mga nana, pasagdan ang mga dalak. Kaya huga ko siya taraon. So, among gialaw, wala na gini mo yung karso ko ng mga bandirita to, pero nabayo din yung banjo niya, mga barangay nga mo, yung sa mga banderitas ko sila kay hindi po na no? Hindi po kayo sabihan kung wala banderitas. So, basta ang sa ordinansa na ito, di ba gibawal na kita plastic na banderitas?
4: Yes, sir.
3: Ay, banderitas ninyo nga, dili plastic, okay na. Basta ang ordinansa, gibawal na plastic.
4: So, ito yung klaro nga, katong banting-banting, gibawal to, katulabi ng banderitas kung mga cellophane.
3: Oo, oh, silipin, oo.
4: Sa tanang mga, sa tanang barangay, gina, sir?
3: Tanang barangay, oo.
2: In the heart of changing lives, ako si Brigada Alexander Librado sa 96.7 Brigada News FM Butuan, the music and news authority.
1: Brigada. Live report. Brigada. Local news.
0: Dugang pa, mga kabrigada, sa atong balita nga lokal. Agrarian Reform Summit Partnership gihimo.
5: Buwan ka mga agrarian reform beneficiaries gikan sa tibuok Caraga region ang nagtigom sa JP Satoris Gymnasium sa Buena Vista, Agusan del Norte alang sa Agrarian Reform Stakeholders Empowerment and Partnership Summit tumong sa kalihukan ng pagpaligon sa panag-iusa o pakigtambayayong tali sa mga mag-uma, kooperatiba o mga ayensya sa gobyerno aron mas mapalambo ang sektor sa agrikultura gilauman sa DAR Caraga nga pinaagawa pinaagi sa summit, mas madungagan ang kahibalo sa mga benepisyaryo kabahin sa mga programa o serbisyo sa gobyerno nga makatabang sa produksyon, marketing o pagpalig-on sa ilang panginabuhi. Gilauman usab nga mas mulig-on ang panag-uban sa mga stakeholder aron mas epektibong matud ang mga benepisyo sa agrarian reform ngadto sa mga mag-uuma sa tibuok karaga. Samtang gipaambit sa usa ka malampusong agrarian reform benepisyary nga si Sir Ruben Gragas, tag-iya sa Ragas Integrated Farm sa Sanghan, Kabadbaran City, ang iyang inspirational nga kasinatian atula sa Agrarian Reform Stakeholders Empowerment and Partnership Summit nga gipahigayon sa Buena Vista, Agusan del Norte. Matod pa sa mag-uuma, nagsugod lamang siya sa duha ka ektaryang yuta nga iyang naangkon niya itong 1997, pinaagi sa Certificate of Land Ownership Award o CLOA gikan sa Department of Agrarian Reform. Bisan sa mga hagit nga iyang nasinati sa pagpanguma, wala siya mawad-i o paglaom o nagpadayon sa pagpalambo sa iyang umahan. Tungod sa iyang paningkamot o dedikasyon, nahibo na siyang supplier sa nagkadayang mall o establishmento sa rayon alang sa iyang mga gulay o guban pang produkto agrikultura. Gani nakadawat siya sa pasidungog nga Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary sa Caraga Region sa tuig 2025 sa tuig 2025. Tungod niini, iyang giauhaga ang mga kaubanang mag-uma nga magpabiling positibo o magpadayon sa pagpanguma. Sanglit, adunay kalampusan nga naghulat alang sa mga adunay determinasyon o paningkamot. Kana ang iyang mensahe ngadto sa mga benepisyaryo sa agrarian reform nga mitambong sa maong summit.
6: Ako dito si Ruben M. Gragas, nagpuyo sa Barangay Sanghan, Kabadbaran City. Isa ako ka nahatagan o duha ka itarang yuta gikan sa dar.
5: Kano sa ka nakadawat, sir?
6: Ngadtong 1997,
5: dugay-dugay na.
6: Dawat ako ang yuta. So, nagkadagan lang panahon akong itikad. So, naabot nga maayo man ang production. Mutong, ang kanang akong umakaroon, ngayon mo na lang siyang learning site.
5: Wow.
6: For agriculture, padakan ang mag-benchmarking dito, mga farmer.
5: In the heart of changing lives, ako, si Brigada Guts B. Montidramos, alang sa 96.7 Brigada News FM Butuan. The Music and News Authority.
1: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
0: Katapusan sa atong balita nga lokal. Ika-71 nga birthday celebrator nagpabiling maanyag sa edad nga 74. Sa kompletong detalye, Brigada Rolly Priscilda, i-brigada mo.
1: Brigada 5 Report.
7: Sikreto sa nagpabiling maanyag bisan sa hataas nga napangidaron nga 74 anyos nga taga-Purok 3A Barangay Holy Redeemer ni Ining Dakwayan, ang ika-71 ta nga birthday celebrator sa One Tahanan Brigadahan Gasa sa Gugma.
8: May the Lord God bless you. Now I wish and then blow.
9: Happy birthday!
7: Si Nanay Ninilita Ramos nagsugilon sa iyang paboritong pulong, Smile While Your Heart Is Aching.
10: Smile Your Heart Is Aching.
11: Wow, smile! Bisan ang iyong heart, nagsakit, brigadang jay.
10: Sobra ang akong kalipay yun. Sorry, ako nagdahong na. Abi man ako dito, rumusat ni Daha, na ano mo, Dere. Yes, para may handa.
11: Wala sa payan, eh. Okay, rin
10: natin. Salamat ko sino, oh. Nga niabot ako na yung mga idara, kung hinaos ko nga tagan ko, dagan pang mapatigan. O salamat ko pa ninyo, ninyo kong kalipayan o sa mga nadawa. Ako ninyo kalipay, ako nagdahong nga makadawa.
11: Yeah.
10: Salamat kayo, sige, salamat sa inyo. Brigada.